Ansa na nakapanalida Joget Brego nga vi makinangod iti Hozo pinim Hozo di Elis di San Joget da Kalamazan nambo da kibada Kalamazan tanto da kibado son tin tindak tindak do tino manalida Joget do takan do montok diti Kalamazan kyo dali ingko dati miyan paita ko iso Hozo to susan at pabago miyan paita ko Hozo di Petrova Katrina Justin Vaza Piupusan.

Mongusat tinan tumanud pinakas moy o higkang o pumusavan om tinan. Montok di kiumul mantad himo gisom o padomtu taun. Unsubon papapanaw kapagatan mamain minspot idhamin idsikul toy doid community sa kukwang no onom ngopod minit tikid tadaw. Montok di kiumul o padomfahu taun idsavat papapanaw kapagatan miyaghadomananom papapanaw kaloloy santoy mangusat tinan moso vinakas sa kukwang no atus himongopod minit sa Minggo. Ohigkang tinan, umusaban, ohigkang.

I sono rate po mo gunan te preko nga video by no jam kavahu apat to jam kavahu apat ngo pod binid ang subrep gonon to ko kakal po miyam pay dagay ko ang hobby pipi po minit miyam pay dio zo det ko sem ban boss karazan om tim po diti kakal po mo mo his zo dio zo miyam pay hozo do po unison ko do dong subab diti dadi kinga kita mo to ko hozo di Steven Masil kapakita do hinumis dio zo mo dio zo hinumis no Steven Masil.

Adam na ko kabisa na nga natutuwang kabisa na nga makinangaw dito ka sa limbahan na toko ang toko datuang tarawat kadoa kapuramapat datulan dat akaturu dito taon doon na ribu doon na pada manam amia hapon si ko maagina kumando kayo dito ka sa saya makinangaw ang tumano dito ka sa limbahan na toko dat maniki datatuang asanang kapiwa kagyadi kaditi tambalot ako si kawan iya ha tambalot man tadi ti live do TikTok kung si kahan na mo agigina kumado kayo dit mamaso do tumanod diti kasalimbahan na toko maya diti live do TikTok amo nagi alihuan dit tumanod maya dot live dot Facebook kung si kaw amo agigina kumado kayo kalansanan sansanang sanang toko kasasay alidas at kakasay mantak dat mangimbaba diti kapasyon dat ako niya kumada kayo dit mamaso dat makan antak dat timpo diti kapisanangan dat makan ponsi kau tu ano rin eh kasiwat kasay makinangaw diti kasalimban tako mulong pia iti timpo dat makan nagi bah sinding dat pamalihis manta di Ricky Lenz iti olumis kapasyon kritikan na kinangha tako.

May kad na pangakon ko kayong tutunan na tomod ngay sa pagitanan dot kayong tutunan daton sa bagid magigiyon Malaysia. May kad papasanang dot ogumuh at uwansay megal ka perbankan magianod pangubatan kalidasan gisam na doh kakunan kayong tutunan dot patitikid urusan rasmi. Akon ko Irino, kasagaan daw bay na diti katalib na dot karajad manikita daw ang magumupo inisiyatib ang paghupan parintah dit patahakon mitilambus mayad maykad papasiliw labi daruhay at tingalig ang asanong dot mangan intangay. Nga nung arago maykad no tay kaaw mila man intangay nga o insanan urusan nga arumbak nagi. Sa kirad arago maykad no atagak tay kaharo kaundalihan dot maklumat. Lamus-lamusan dot may pangalan hilad jabatan pendaftaran negara. Tingaligay may kadno, to isuang kaditi. Poy ngapid kayong tutunan om hakno sebagi magigian Malaysia.

0: Ya, tapi dia kau narikat na jam dah tu dua bayar nanti tapi dia kau jam kau apa ada isa minit ada tu tuang. Ya, tapi dia kau iti sundai edit mantok ke pagi rumai untuk ada tu tuang dat abai nanti tinggal mantad. Aditi kambalutan to kau. Amiti sundait manta di tepi nai tampulan. Okoroko kinonduan ngakapatai de bobolian. Okoroko kinonduan ngakapatai de bobolian. Amiti sundetat kumaduo manta di tepi nai udi. Mamanau nopo nga buayo. Modop-odop nga barangi. Mamanau nopo nga buayo. Modop-odop nopo nga barangi ka. Amiti kumatalu sundet manta di tepi nai meksumiti. Sundet na pedau di tinga iraditi. Tunduk wakau kinodut ka. Tunduk wakau kinodut. Kumado kayu adit rohian dat mamaret diti sundet ngamila dat mama nuridi. Rumamut doho antok dat timpuriti aso walu walu turu isa dua apat turu apat teka aso walu walu turu isa dua lima siam iso. Pati pini kau harana iti pamalahawan nama senang manku Romito iti. Hello kapisan nga nga tatuang tabinay.
1: Iya iti.
0: Iya tabinay. Hambat
1: isa sundait. Harap ko dahil sundait.
0: Hambat isa sundait dot.
1: Manku dahil kumaduo.
0: Iya iti kumaduo. Mama nao na po nga buayo, modop-odop na po nga barangi kaditi.
1: Iya iti bulukun.
0: Oh, nakuruto bulukun.
1: Ya yadit buaya hari memanam madap pendam tobulubut jadi nana.
0: Oh, mungkin koreti kumaisa minti kumatalo.
1: Mantu kumaisa ngamantau buat kunama.
0: Mba, akara kakinan duan ngakapatay da babalian.
1: It tomasuan kang guna.
0: Oh, sedu-sedu penung pemasuan nga.
1: Rayan pala.
0: Nga konsikahan tu neretan no ila sundet di tabinay udi. Ya, tepat na labulukon. Ya, konsiko di tabinay.
1: Gagal lah pa.
0: Ya, konsikahan kuma di tabinay di tino tu neretan daw iti sundet at kuma duo oru haiga kapin neretan. Ama mangura, manku alanay dat mantok dat pemaruhang di tisundet. Apagulo dila sining man tadi GB Majunging iti nasanganu ko vokon kaditi kano kinangwato ko.

0: Dumnego jam ko po da pa dama 3 minit ada tatuang hiti ida pogun na toko kakal toko pamiyampay diti ababayan data sundayit ama sundayit manta dita pinay udi diti nungan na reytan no aman ko alanay nalanan ko no hila sundayit dita pinay udi amiti sundayit toko data tuang latbay na diti nga irad diti iti kumaysa koro kinanduan nga kapatay da babalian ila sundat at kumaiso o koro-koro kinanduan nga kapatay da babalian am iti kumaduo iti kumaduo na po nga ila sundat di tabi na mixum na sili sundat at kumaduo ato naritan at sundat di tabi na udi ditino tunduk wakaw kinadut ka tunduk wakaw kinadut am iti kumatalu kainsana itua aw awagat nga nunutua dit awagat sundet at kumatalu tansanan tua aw awagat nga nunutua dit awagat ka ilo sundet dit pinay yatim tambalut Paulinus giun simbar sundet at kumoiso koro-koro kinonduan nga kapatay da babalian panimbar na pa di sundat di tabi na Paulinus nga sigup at kabungkusan ka nga sa dodo po ya kumado kayo dit mamaret da sundayit nga nuridi mila rumamot diti pamalahuan ay akon ko pamalahuan pero mutan na telepon aso 88 3 4 4 teka aso 88 3 5 siam iso minaris kadaw diti kaisa iri sumbu dati nung sumbu na po nga akon kaya tapi na ito nung sumbu na po nga aso dodo po tapi na minaris pengkuro pa pengkuro nga pa sikaw dia amiti pamalahuan na sumusot. Hello, kapisa na nga natatuwang tulunay. Siyo amo agigina ako manita pinay di bata pinay ko nung rumamot ko hitid konti nga nung milo-milo na po nga insodo manta dat radio kyo may osunong at apiromotan dat telepon. Tapi na may pinasundet na po di katalo nga tua do pulutan. Tapi na jalina sundat dat katalo nga pulutan kay daw kadila diti nga asa duodu pa kadita binay yatim tua da awagat na dino na po nga tua da pulutan kabodiolo kaditi tamalo toko SG nga nuridi tumano diti sangano diti sundat na po nga nuridi asa duodu po ka Ampeng kuro pa peng kuro ponsiko dia SG ponsiko dia Jelina ponsiko nagi kumadia tapi nai my pin amba peng kuro hiti sundet dat aku maiso koro-koro kinanduan nga kapatay da babalian amiti kumaduo tunduk wakaw kinodut amiti kumatalo tensanan tua aw awagat nga nunu tua dit awagat ka bata minay ko, pengkuro, nunukad simbar do kayo diti sundet takaw diti. Kadita minay John Hamdi, tua do durian ka. Sa dodo po kaditi. Sanganun diti sundet to pinay John. Iti pamalawan na sumusuot. Hello, kapisa na nga natatuwang to pinay.
1: Kapisa na nga si Dupon, Olivia.
0: Ayan, to pinay. Hambat iti sa sundet umalano mamaray to pinay.
1: Madabas ako, ikatalo ko duwa ka kaiso.
0: Iti kumatalo, iti kumaiso. Kumaiso na po nga akoro-koro kinanduan, nga kapatay de bobolian, na iti kumatalo. Tain sanan tua aw awagat, nga nunutua dit awagat ka.
1: Kadapo po po yan, no? Kupa radio ko, kya?
0: Iya, nung mila-mila nga inso, dumanta de radio.
1: Yeah, ani ni sugut lah di.
0: Ya, amba. Nono di pamarat nuntepinai.
1: Ikan.

0: Didi.
1: Ya, iti kumoy sa okorokoro kinunduan nga kapatay da babalian ka diti.
0: Nino mo ready. Ikaw do?
1: Iti kumoy duo no po nga tunduk wakaw kinudut ka.
0: Sa rokod. Ruko kandere.
1: Ruko? Ambati sa ila
0: ruko? Ya,
1: yeah, ambati sa.
0: Ruko, ruko nga. At nere guyotan nere tampok daw sigupon na ginyo.
1: Oh, iri. Mga asa duwadu po kaditi.
0: Sa duwa po?
1: Iya.
0: Sa rantay po si duwa.
1: Mabapon
0: siya. Madali katalo.
1: Iti kumatalo. Tensanan tua aw awagat nga nunutua dit awagat kaditi.
0: Ay sanan na tua awagat.
1: Ya, tensanan na po tua nga awu awagat nga tua nunuh dit awagat ka.
0: It kuakang kuda e rambut dat pancilin dat sada it tambagat do awagat nga tensanan.
1: Nga aso duduk po kaditis asangan
0: nga nga po kontakil.
1: Iya.
0: Oh, patako di tanga tambalut, tanga bisa ay.
1: Om bapon si kono dito pinay.
0: Oh, yo ti Johnny Lunog mantasinda kan di mana tu langa di mana di mana aku.
1: Iya, mau mengura bapon si kau dia enak no.
0: Wah, nyegal po.
1: Iya, kau si kan kemari Johnny Lunog mantad sandakan di tenu di ambah Jelina. Sundetet kumaduo tunduk wakaw kinadut daing kaida nga asudu-sudu patapinay jalina. Dawitson, paray ka nga asudu po. Yami, rapaon do tutan niri. asudu-sudu po. Insama kay gay sundet kumatalo DJ poinsokot ng kutulun iri. Iti na po nga amo poinsokot, iti na po nga kawan nagiti. Kawan. Ya, kawan. Iri naman ko insama kay sundet at kumatulo na po nga tumanod na pa sa nga nun dito sundet nga iso bansa da kawaan. Umbalan ko da kay iso. Itontut da tudu. Kone mati. Ipol. Ipol. Hambat iso sundet dat nuridi. Jambu batu. Ya, amba. Kain sana ito awagat, nganunutua dit awagat, amba. At tepot na ilat panimbar di ipol, nga jambu batu, teko biabas kad id suang boros dito ko. Amba, naritan iti sundet dito binayatim, konsikahan ko madi ipol tu nuridi, anak katandu diti sundait, ba. Kamiandot, menerang toko paturuhay, kinangaw diti sinding manta di Kanchan News. Ruday at ang istinan. Kena, kinamahat ako.

0: Ya, tapi kau kakal toko pemiampai di ti apa bayan data sundait. Tapi kau dua sundait di neraitan di tino. Tapi kau iti sundait toko ngan nasilih irad di ti. Iti kumiso manta di tapi nai tampulan. Korok ko kinon duan ngakapatai do bobolian. Korok ko kinon duan ngakapatai do bobolian. Iti kumo duo sundait manta di tapi nai mixum. Tunduk wakau kinodut kariti tunduk wakau kinodut amiti kumotolu kagu isa sundet manta di tepi nai Clarence Wong watu tapaya paya nundorongon di daya kada daya don dorong okito ku dan dayang watu tapaya paya nundorongon di daya kada daya don dorong okito ku dan dayang ka ila sundetet kumotolu kamayan dat nuridih anaru-naru mbah kumadok ayo diterahian dat mamarait ngamila rumamut doa antak natimpu diti mbah iti pamalahawan dat sumusuhut. Halo, kapisanangan natatuang terpinay.
1: Hello.
0: Iya, kapisanangan natatuang.
1: Oh, senangan lagi degga deja.
0: Mbah, mbah tisa sunda tumalano mamarait terpinay.
1: Tampulan kan tadi.
0: Iya, akoro kakinan duan ngakapatay da bobolian ka.
1: Akan mana aku rindu je?
0: Mamoy mati akan itu hoy.
1: Seru kan pun makan pun lah itu pagumbalan tau mending lah ko.
0: Ambah mila tau madi bawa nono kante ya.
1: Akan nak it tapi payir itu iradiri.
0: Nono kya?
1: It mungkin diri it makan pun nerad it ramalan tau madat it pengaret dirinya it tapi pay sangkut seru.
0: Oh tapi pay. Oh, nung tahipoy na pa nga sa duwadu pa ka ditampulan, tabinay.
1: Oo, kura yan pa.
0: Pinkura iti kumudwa, may kumatalo. Yeah. Onsigan kumadi, tabinay, di tino, di, yeah. Hara iti kadiyatim, adila kanto, ilot sundet ditampulan. Akuro kakinanduan, nga kapatay da bobolian. Nung dila na pa nga, so duduk po ka di tepi nai tampulan tepi nai yatim pengkuro po pengkuro nga onsikahan na mo agigina kumadya tepi nai isay ladih yatim ya pengkuro itika bolu tanto kau ditisway ambah aso walu walu turu iso dua patura pateka aso walu walu turu iso duo limo siam iso ilo nomor telepon dit mila mando kau dromuto ontak na timpu diti Paulinus Gion sundet dat kumaysa lisun tapuy oh sodu-sodu pamati tabinay Paulinus amiti kumadua limat katalo limatok ka sodu-sodu pamati ponsiko dia tabinay Paulinus ambah iti pamalawan na sumusut kagu halo kapisanangan na tutung tabinay siyaw amo agigina kumadi tabinay di ambah tabinay kawinsan po kumado kayo dit rumamod na tinihitid studio nga milomando kayo nuridih pisok radio damat teko in sa dukman tadat radio kyo may aso nangot apiramutan to kau ambah tabinay kau ambah amo manguroh man ko po po niyo iti sinding man tadi sakrila sidik iti kitimbok tinggur bulawan.

kailo kanangko, mamanaw gakod miyampay lang to sikap teko ayin tutunan. Sebagi breeze walk, napo nga iso pungyatan tinanit o sanong montok tundundu. Kaparagatan di tinapo, nga awsong kuro kapagawit kabalingkangan, labi o tapot om osinang man wansoyo, om kasudong nagi, kumatulunit lumohing, teko kiharawin agatinan dit kalabi. Kasimbanan dit o sanong apurimanan, sarad o wansoy pipiro breeze walk id suang seminggu.

Terima kasih kepada Nadi Jam ke Permisa Pat na para mapat minit ada to tuong komen dat mana puganap na di tempo kumian pay do kayu untuk tuong tadau dot ke dua di ti amin terima kasih konsi kahan amu agi gina kumado kayu edit akasa saya mana kadung iya nurdi tumano dat kasai di ti kesalimbahan na to kau makapagulo di data binay ko iti pason naman tadi tabinay Charles Loginon karariti kapisanang anda tatuong kumatang at tabinay tambalut tambalut Sabab FM Facebook om tensanan makikinang ang awis Sabab FM kasalimban boros dusun sodapon dito sa nong kapyo tabi piwa basa anong barakat mantad minamangun kumata ko tensanan bata binay ko iti brigisom kumiampay do kayo antok do tatuong do tabanay iti kumado kayo dito pa yung karadya tilamusan at kumaraja kumada kayo dito sedap no kumian at mila na madap bapon si kau kumaditi sa kadong na kayo kumaditi dati kasalimbahan kapisa na nga natutuwang kapisa na nga madap hino kapadadamot.

Ko tingaligani ponong ti walitan pagunna po nga akon ko tanggungan do tinunga susumangod ta kauna itakaw sabagin magigiyan nga milad sumiliw matok om talinga di ala. Paruputa tababayan dit aw asanong ipanong kawigan Sabah kumades kom idnumbur usung walu siyam walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siyam siyam siyam miyampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan paguan.

Zone, Eastern Sabah Security Zone. Napa nga zone katingilgan pinatomot it panong kasilhan Sabah it etinuridong mantak manamong katingilgan kawaygan om tindal mantat kantakan karatan. Iti nga kihontolon nogi manamong katingilgan am kapantangan pagun it panong kasilhan Sabah magantag kasalaan talipi ulitan miagal kapanjulikan ng panaludupan mapagirat panamangan katingilgan ni kayunan kawaygan om pulaw maningalig magigyan ng sektor katambuluyan o ekonomi. E zon, papahampit kayo ng kiginayo pi kikirad 1,304 kilometer, papahampit papadwatas, kudat, kota marudu, pitas, beluran, sandakan, kinabatangan, lahadatu, hunap, sempurna, om tawaw. O tingaligan ni kayo ng diti tamangan.escom mayag rondaan om operasi katingaligan rahat om tindal.

Moid kakal agaros di kita daw, mga rajak karaja idualay da panghal dit kasudong. Muntok dit peng karaja itupis, usanong na po nga, mamadaw mantad po narangan ko dit ako matupis, mamadaw mga ikentin, mamadarapi midya karaja, mipanaw-panaw, mangulod file teko bo. Tumanut langkot kelidasan sempomagulan WHO hatus libuna hapod gisom teluna hatus minit kaparagatan tidan dat seminggu dopo nga kapengkuri kesiwatan semakit mantak nod kawasan kapasian awalidas.

0: Ay, Ming, may palahisay nat karita no. Adi, kasuang hiilis ang papi. Parumatat, tulundat suay sumuang bo.
1: Eh, okay ba la? Ako rin na la. Man ko pa pasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Aro matatulon dat suway dat mongkap na uban dat karita ba? Antak, pakawago karita no. Miado, kaunanda. Iri pa nga nung akita. Aw na pa. Ha? Awa kita na rumpit ina karita no. Teka, agahita.
1: Eh, kailan ba yala di mongkap dat ang uban na karita? Dahati asanong pakulot o di intangay malaho di sampapingila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suwayam, kimpang pakaguhat papapaking daw.
0: Hey, maham, tumano na pati kaming. Kumanggaw ko na ba daddy dat haratulon tuma matuman ng kapete karita no? Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga, aw mila.
1: Oh, tapat na kiyak
0: bah, may pa sa nang ati paking karita no? Ako nagaw alayid ba?
1: Pamay ko pa.

0: Aw doyan mo no. Itula sunuro do stroke habakon do nga.
1: Ano gaming? May akuran po nalo rasakot giura lanaw. Maray no. Napuwa ang malo oy bosimikit. Kabo pa na po mo naracun. Mangulaw eh sakot rano.
0: Ang kapoy ka mo. Lumpay ko to kapo na lawoy no insup pamalas arapoy raw muriawang rilumalat.
1: Alaming, tamungin na kapoy no. Rumalat, lasain.
0: Kulot, balay ko kam. Danda no pansikitan na ukap to compound ni kasumay lintara 2,000 ringgit. Danda 500,000 ringgit, alap mo kiyang bayar sampiro nga hinohintara sa juta.
1: Oh, kotiming. Hiss!
0: Kamu kulot kamu rangan yaw nga kanralantungan to. Bahu yak pinayin saloh ko into rice book no.
1: Ah, sangop? Bah, amon free sa sanggilan ayok.

0: Oke. Ani aku kena timu nansak sanggalas. Pinangson aku.
1: Ang inong rasungoy ansak kapam sungoy ang onong-onor sa lakatatando kando usin. Ang inong rasungoy ansak abuli amalawaratinom ratimpu apasi inan alihar akanon labi amis limanon na intaran ikaansang ra inumon amis. Ahalong ra inan, gula intora akanon alabanoyo, ikapono ruangin intora inumon amis. Jadi, ang pili rasungoy ansak sa lakatatando kando usin tapi pilihan onsoy bonsoy. Kapihan taka labi akasip intora aunwangon no ulun bokod.

0: so patuho doon ko diti. Iti? Eh, miho pagongon iti. O, oh, bat iti?
1: O, oh, gumumasano ni no. Kasudong na ko sa patuho na ni no. Kiba amamasan mo no ho na mingumikot ka din ng ko.
0: O, oh, no. Nga, namboy so patuho doon ko. Kakalgunon ko sa vyavi din no. Nga, aw na di kompose na lamali ko. Kiba no idhisiw di ho. Tuhungo so pagya maguhod di ho.
1: O, oh, day, day. Patakon din ang ko iti nakinis iti. O gumupo yung susubay din, no?
0: Ano? Nakinis? Ay, uno bato. Eh, binanghi ko nagikang kudanga, no? Po apagaw da gongon.
1: Iho, no. Nindaman gin mo basa, no? O kon ko gongon, no nagi? Mami ubat, no po.
0: Sino binanghi?

0: Odoy, ikodon lagu.
1: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
0: Oluo tatahanan om au awasi tepi manan.
1: Kawasa nogi megano Hurix gama tubat inumon iti nodo mantat gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om oluo tontologukan.
0: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
1: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
2: Ya, teman-teman ngabi lebay na jam ko na mapadam tahu minit daw nung suwa update po. Guna tako ko pipo siya na nung suwa minsan po kumadi katataan ulit ko sa himbaan do bawas kadazan na nung suwa biti. O, habi na ko sa kuma sa VFV tambahut di mama sa mungkin nungo o mintong maza diti live day TikTok sa ba VFM diti o magibobos o kakumoy diti pihavanan do mimbul sa savan som pumagunan te ko son vinon FIFA duwang ay bunok manamanom. Oh magumu no oh coming api da tambahut tapi na ida da iti ida live di TikTok di ti ko ko mai da pihavanan di min susuba bye bye no oh manu dati abal do pihavanan no mimbul di ti om ongau dia sudah pohombusan ku ikat pa jam ko tu do dongo suba do tadau bye no di ti. Ampay ko pa nga katuhalan ko mas VV Topinay Tambahut di Mama. So makinangaw na ko sa himbaan do boss kadazan. Maing ko na po lahan nga video so da makinangaw Topinay ko. Masadi ti ko to Husan Day Radio si Zam nga po dom Duvo titik to FM. Tay ko masadi RTM Click. Om nagi masadi da live day TikTok. Om nagi masadi live day Facebook saba VFM. Mahiyana, ingko na po lahan nga video zo na makinangaw copy voice yan. Nung subab kumaday di zo om katahuadan tabi pibabasan kumaday di zo sa VIV om Hansan da Avasi. Ano na po pataon down teko ano na po kalaja dito ko da tadaw bay na diti. Niyampay da nanuan tako da kahitasan nanuan tako da iso pa bago tadaw ninavaw da mapati hombus diti kopo season dito ko. May ikot pa jam ko nung tungkong pan minit daw nung suwap tapin ko om ongaw to ko iti abalid pogun om ano dati o abal do ko hombus ko o ikot pa jam ko nung tungkong pan minit om ongaw di yasu om namati na tumiyang busa ko nung kinako do hozaw hozaw man tadi Jaikul Severitus Tating Nokwo om nagi hozaw man tadi Edmund Agustin Tayrin isay ma iho ha hangay dahit ko sa himban boss kadazan na ikot vinasi o suwaw tumay mo.

Ya, tapi nengok api dobai na jam ko nom duvong apa dalam 5 minit do nong suva update pogo to ko om tumi hambus ko do ida ko sa himban diti pogo hoy do ongo to ko abal it pogo do ikat pa jam ko nom tong 4 minit do nong suva update tumi hambus ko do mungkin ngau do hozo mantadi Presley Petrus Sindo do ko sa himban do bos kadazan.

Tapi nang nga vi long survivability kiva duvo kapayhan do suang hamin do notoy mo nagay. Om kapayhan suang hamin do kapaguhu na politi nga nambit agay manta di Mary Dora Kuyol na manta di Kampung Dungkahang Pinampang. Popoyo do midunupagun i Jusia Anthony Kuyol Ligadun di jam ko iso himong apodom duvo minute daw nga daw di tadaw ko duvo. Tadaw ko niya ko apa na mapat di ti Wuhan ko tu duvo ngay bu duvo pa naman om dadayo it Kampung Kapungit Kota Kinabalu. Matano do kaya nanditi naman nudi do popoyo do sinakagon Fabian Ligadun dahil nung bono po nga vi siya do sanging izon om santop tapinay walis om kinovangan naging nga vi dahil sa do tayko it somok. Aw po din ay han song yan hosoko na tinan dito nga tiagak Jusia Anthony Kuyol Ligadun tumanat po do kay katan diho santop pinay ho. Omay do tanghinasan ko sa diyo zu sugutok ko. Kapayhan so kamin do kapaguhuna po diti nga nambit agay manta di Mary Dora Kuyol na manta di Kampung Dungkahang Pinampang. Popoyo do minudupogun i Jusia Anthony Kuyol Ligadun di jam ko iso himang kapadam duva minute do nga daw di kaniyab tadaw ko duvo ko opadam apat di ti Wuhan ko tu dadayo it Kampung Kapungit Kota Kinabalu. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sinakagon Fabian Ligadun dahil nambono po nga vi ziho do sanging izon om santop tapinay walis om kinovangan naging nga vi dahil salu teko it somok. Aw po din ay hansong yan hosoko notinan dito ng tiagak Jusia Anthony Kuyol Ligadun tumanad po do kay katan diho santop pinoy ho.

kapahan song amin do kumaduva om tovi na paditi tapnay ko nga nambit nagay manta di Dina Mojigo do manta di kampung Duvanson Putatan. Popoyo do minidupagun i Dori Tony di jam ko opodong miso dumok pa ng 5 minit ng usuvab di kunyab tadaw ko duvo ko opodong mapat iti Wuhan ko 2 na dayo idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo ko takinabalo. Mantano do kaya nanditi do manudi do popoyo do paganakan Mojigo paganakan Logitan o paganakan Mukyaw Savia Vizio diti dahil nambono po do sanging izon on santob tapinay walis om kinova nga naging avi dahil sa dutay ko it somok. Hoso ko notinan di tungotiagak Dori Tony do ontok tadaw ko himo ko opodom tu diti Wuhan ko tu do dahil it kahabangan paganakan Ginuya kampung Papason Duvanson Putatan nga paguhoy din no o vitan pahayad o tinan di tungotiagak dadayo it panambazangan Sangti Simon Duvanson Putatan do jam ko opo miso do dong suvab. Amay do tahinasan ko sa Diyozu, suguto ako. Kapayhan so kamin do tovi na paliti tapanay ko nga nambit nagay manta di Dina Mojigo do manta di kampung Duvanson Putatan. Papayo do minudupagun i Dori Tony di jam ko upo dam miso duvong pa dam 5 minit dong suvab di konyab tadaw ko duvo ko upo dam mapat di tivuhan ko tu dadaya idhamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo ko takinabalo. Mantano do kaya nanditi na manudi do papoyho do paganakan Mojigo paganakan Logitan o paganakan Mukyaw sa via vizio diti dahil nabono po do sangingizon om santop tapinay walis om kinovanga naging ave dahit sa dutay ko it somok. Hoso ko notinan di tungotiagak Dori Tony doontok tadaw ko himo ko opodom tu di tivuhan ko tu dadeho it kahabangan paganakan Ginuya kampung Papason Duvanson Putatan nga paguhoy din no ovitan pohayd o tinan di tungotiagak dadeho it panabazangan Sangti Simon Duvanson Putatan do jam ko opodom miso do dong suvab. Ingkakan iti duvok kupayhan do suang hamin.

Pason koyadan matadagay dahit ko sa imban na boss kadazan kumapaganakan di natong kizadan na songhun ko pusan itpaganakan itkahansanan na avakas kinavo tumaguvang itimpu do koyadan iti siyono matadagay dahit ko sa imban na boss kadazan.

Om na bay na jam ko nom himong pa na 4 minit do dong sub update pa ko na ko om tumiyang bus ko do makinangod ko zout kanay kinangod ko hozo man tadi Richard Bennett Mikil id ko po season ko dait ko sa imban no boss kadazan.

0: asuaw tamay mo.
1: Odoy, ikodon bago.
2: Ha, paganuno? Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
1: Olwo tatahanan om aw awasi tepiumanan.
2: Kawasa nogi magano Hurix gamat ubat inumon iti nodo mantad gamat om madu plus. Manakaday menginggan ikodon om olwo tantalogukan.
1: Wah, awasi tepiumanan. Kawasa no, satu rumah, satu botol Hurix gamat.
2: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi, pharmacy om kaday ubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix.
3: Oy, Ilas, kaya ko tayo na song kuwa ho go gata na tanaw bahay na.
4: Ino na, diaw Ilas, sumay tanaw kinango na magya ko pa yan ho go gata yung rido na tiikin tanaw.
3: Tay gya, ko sa himbahan na ano?
4: Ipo nga ako koy ho. Aya, sabang VFM na bo. Ogam ko pa yan ni ano na to ko. Koko mo yun ho go gata nga kiva. Sumay tanaw kinango na magya.
3: Ma, omo, masiti mo kinangozo na Sabah VFM mantan bay, no? Katohonan ni Last na pinapaya ko na go.
4: Kadahin bay, tumanan ko pa yan ho, kung katana tikin tanaw in Radio Malaysia Sabah VFM. Kosohin man, Boss Karazan, may God be nothing.
5: Ya tumeng abi om nabai na jam ko tu donong subab na di dai pogo na tako om buhui do tiang busan tako iti babazan tako saimban na tako donong subab diti. Oh ma pahumbusok pahit kumare dio zu iti hogo do gata mentok tadau bai no diti nembo na naihan do kivada ti do topinai tako tambahut di minda dindat na do pio dati o hogo do gata papataun da dati tako papadagang dati do gata mentok tadau bai no diti ko apadam hima diti Wuhan ko tu tadau kotahu diti topinai hogo gata mentok diti puhut gata na po nga si zam linggit apadam apat sin do sa kilogram. Puhut gata na po nga si Zam Linggit opo da mapat sin do sa kilogram. Gata kapingan au no u grade kaiso na po nga apat linggit tu nga po dam si Zam sin sa kilogram. Gata kapingan au no u grade kaiso apat linggit tu nga po dam si Zam sin sa kilogram. Gata kapingan au no u grade koduvo apat linggit tahu sin sa kilogram. Gata kapingan au no u grade koduvo apat linggit tahu sin do sa kilogram. Gatakantalan grade ko iso, 4 linggit himong opo naman om sin sa kilogram. Gatakantalan grade ko iso, 4 linggit himong opo naman om sin sa kilogram. Gatakantalan grade ko duvo na po, nga tahu linggit vahung opo sin sa kilogram. Gatakantalan grade ko duvo, tahu linggit vahung opo sin sa kilogram. Om gata si kalap na po nga so linggit vahu sin sa kilogram. Gata si kalap so linggit vahu sin do sa kilogram. Yan ang avio hogo na gata ang taktarabay no. Inatay mo na gaya mantan dito ko tinanan pamunan gata Sabah. Om namot din na tapin ako paghuy do makinangot ako do hozo pahumbusok pa dito ko paihan koko may dito pihavanan mimbul sasavan som pamagunan FIFA duvong ay duvong pa naman om it nombo do pihavanan sa palu panantaban di bayan na po nga manta diti pagun da France om nagi pagun da Spain iti inobo da nahantoy da pagun Spain iti tapunay ko miyampay da duvo goal om au nakahusi o pagun France diti om goal na pa da Spain iti nga pinatumpos di Mikel Oyarzabal di minute ko duvong pa nam duvo it minute ko himang pa nam vahu nanaba iti Spain do isa pa bago goal maza di Pedro Porro amiana nangazan do pihavanan mimbul sa savan som pamagunan taikoson vinon di minsusubab di bay no inabo naha France pagunda France diti minabonto miampay diti pagunda Spain diti it bogizan do sa palu panantaban. Amiya na onangazan do pihavanan teko kapayhan pihavanan mimbul sa savan son vinon FIFA duwang ngaybu duwang panamanom tadaw suvab na pang kita toko pihavanan do sa palupanan taban ko duwa itpihatan diti pogun da Argentina om lagi pogun da England om ano dati opihi diyozu to pinay ko kita toko pihavanan diti do tadaw suvab jam kotahu do min susuvab nagi Om tumi habos ko dai dak sa imban do bos kada zan kinang ato ko hozo mantay di Petrova Katerina Vazapio Pusan sutonan hozo mantay di Nelly Alfred Isai om nagi hozo mantay di Lydia Joini sunod aizo dai ko sa imban do bos kada zan ne ko dinasi aswao tumay mo.

Ya, tapi nggak ngavi kosaimban do bos kadazan. I iso nadeit pemogunan ketahuan kemade dia zu do sokodo ngavi dia zu. Tu temoi mo do mungkin ngau di tiko saimban do bos kadazan do tiki tadau. Pain tantu nopo kiva do tambahut om tapi nai di ma masoh no do mungkin ngau di tiko saimban do bos kadazan. It kadai do takanon. Mama sa do menginum do sup, teko mengiup do sup, teko menginum dit ha hasu bah tu pinai ko. Oh ma, insan pa ko tawadan ko made di Yesu do nobo ko nopo do mungkin ngau di tika seimban do bos kadazan. Amuntak da ba bazan to ko do tikit tadau ko tohu. Oh ma, menai mo za do pemahavan do telepon do ikot pa jam ko tu tong 4 minit do dong subab. Mazaditi babazan panakan hozo tadau ko tohu. Masa ako naman na telepon na dito it studio montok na dababasan dito om namat yun ah pahumbusa ko pa dito pason nga vida tambahut teko tapinay maza dito WhatsApp do Sabah VFM om katawadan ko ma di Alice Shelly Lim to osu suva po do pinapabuzo da pason daw dito kapipos yan na dong suva kumaday diyo DJ mabobos mamason ko ma di Kaanim Adil Ining Donatus Caroline Chong Lilian Lim Om Savo Om Santap tambahut mamason dego mazaditi panakan hozoka kumanagi Savia V makikinongo do Sabah VFM ikotutun om au kotutun dego dito nombo ko nopo kampay no DJ mabobos do bay no miyampay do pasan ko pipo senta do kotohu hansan tomoy mo do avasi miyampay do balakat kosima mantad minamangon kadi Alice Shelly Lim. Om pason do sumusut mata di Simon Boswin Om Savo ku i Lili Nyam kaditi popongkap kuma pahay day diaw DJ ka kutawadan Om kuma nagidi Datu Sri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun Om Datin Sri Panglima Sylvia Bongkos Malakun Kuma di Datu Protasius Mukiaw Om Datin Emma Om kuma Savia V Topinay Mamay Mamay Inay Inay Boys Boys Om manangaki ngavi kopi vosean Om kaunsikan do dongusubab diti om Hansan da do kotay mo toko balakat to si mamantad kinaingan ka di pason mata di Simon Boswin. Om sumusut pason mata di Joseph Golombo tabi do dong suvab kopi vosian kumade dia DJ om lo logoton do mimbalotok tadaw bayin no ka di Joseph Golombo kutawadan om ingkan lagi kumade dia Sumusut kopi vosian do dong suva kumade dia DJ to suau Hansan Hidas ko tamay mau miampai paganakanu Mama Sonzo kuma tambahut ku megana ko di Lucy Doyo Helen Yong Rita Dedora Bridget Samuel Kim Len Ten Fuk Florita Kinajil Yubuk Ross Sugud Datu Elizabeth Morris Elisha Lilim Dennis Yang Joannes William Charles Loginon Koyok Men Demi Satur Andong Junis Lime George Gimbun Lonely Ingang Narumbay Pita Umtain Sanan tambahut Sabah VFM Dead Nombo Nopo Hansan Hidas ko tumay mo katuhodan DJ Mantadogo Lucia Bibi, Lucia Tati Bibi. Amin sa panati o pason da pahumusan ko pagawin da ong o takoy ti hozo da sumusut kapi po siya nung sumab tada ko tahu DJ Pete ompi babasan ono abal no avasi tito pinay Oma kumasa VV tambahut do Sabah VFM FB o makikinungaw do Radio Mega na ko sa di Julita Margaret di MM Suk Maria Juhan Josie Mindong Lucy Doyo Inay Doit Sugud Inay Sandakan Julius Pansay Florita Kinajil Joachim Kubot Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit o gumu pa iti susuvay ngan pinasuhat di Joseph Potilo diti miyampai da pason hansanan do ngohidas nga vita ko tumay mo katawadan DJ Pito pinapohombus diti pason ko kadi Joseph Motilu ang paghuhi do ayikot jam ko 2-4 minit do dong sumab tapi na ikaw kinangot ako iti hozo do sumusut hozo mata di Justin Joani Pio Pinoy Zan di Opiot sutanan hozo mata di Peter Minsol Josui kakal ko po paingkompi iziaw Doit ginavo kaditi. Doit ko sa himbahan, bos kadazan, nekot binasi aswaw, tamay mo.

0: Pinasi Aswao Tamoy Mo.
1: Panakan mo so, patakotohu, Resaba VFM, Boso Himbaan, Bos Kadazan, No Code Pinasi.
2: Ya, tapi nengah video bayar jam kau tu, tunggupan minit dah dong subap deh. Pagun, tak kau ompetin pun, tak kau tiap abesan, panakan hozo, tadau kau tahu diti. Ino bodo, mana emo zoda pemahaman telefon, tapi nai kau. Kapas aku dah mana telefon dari ti it studio, iso vahu vahu tu iso duvo himo sizam iso tu iso duvo himo sizam iso. Kita tapi nai kau. Om dikit dikit nai ti pemahaman dah telefon dari ti it studio do dong sebab diti om kano kita ngata kau isai ti pemahaman do nak peguhu nak usah diti. Halo kopi bosian.
3: Halo kopi bosian nak usah dijepet.
2: Kopi bosian lagi kuma dari dia isai geti di.
3: Isau Julian ya pa mantan kampung itu untamunan.
2: Julian ya pa om anu abal nu dayna.
3: Isau diti.
2: Anu abal nu dayna.
3: Awak siti.
2: Awak siti.
3: Nah, ipa tu isu sedap masam aku.
2: Oh, ingka na. Isu sedap masam. Baiti ida kota kena balung ingka na gitu. Baik saya dati yang kapan tarau bayi na diti, Julian.
3: Ba pagu ku mapahay dia om yang pa pakanakan no DJ.
2: Ketua dan ku
3: mada. Mada gi sa bi abi mananapanay om mo boss di radio boss kadajan. Om makulagi hiban ku mada Reverend Father Rooney. Tu tanau kina hitan dak kina dadian tau da fado untuk kepada muahu tau ti kuhan dikia kalau konom pasen ku kumadiau kumadia di fado ketabian tanau kina hitan dak kina dadian fado om sesedit kena ada dapat ampus dapat panau dak kerja dan minamangun aku lagi hiban malapakan akan ku sendi. Kumada sina kaganya pa, Silipan, Gundorong, Sasi, Kajun, Tumitiw, Sudiman. Ako lagi hivan kumadi pagkanakan di atalian basingi. Kumada lagi di Datu Daniel Kinsik, pagkanakan Datu Willis Ansoy, pagkanakan Datu Victor Pout, pagkanakan Datu Maximus Angkili, pagkanakan. Kumadi kuyok min kasau di hal menak lepasan. Kumadi lagi na paganakan di Antinius Joaquim. Paganakan di Alexius Alus. Paganakan lagi di Justin Kinsik. Sabi-habi itambahot ikatutunaga rin ang bono po napatinday na babay na liti. Nampai pasal tabi pembahutan tabi pembebasan kalau tak ada kehidasan dan inan dah tikit tak tahu ina DJ
2: ketuhadan kemana dia udah nak kena
3: ba mereka lupa
2: ya kan aku so pasal mantan di Julian ya pa Hansan donong udah tambahut ngabi donong sebab diti. Om nama tina pembusa ke pason mazaliti WhatsApp the Sabah VFM mentadi Flora Kunus mentad kampung kogopan papar mamason kopi vosen ng suva bom tabi pibabasan Hansan hidas to maimo kumatoin sanan to pinay ko dai nombo nopo kumabaisan magaho ngavi tanako ngavi kutahodan DJ to pinapahombus diti pason ko kadi Flora Kunus. Om pason do sumusut mata di Richard Bin Ginos kopi vosen nong suwab tara ko tahu kumare dia DJ Pit. Om sa via vi tapi nain tambahut om makiki nong ko sa himban do bos kadazan ko tahu dan manta do dai Richard Bin Ginos mata kampung Tindu zone Sugut kaditi. Om ko tahu dan kumare dia tapi nain Richard Bin Ginos. Tapi mata ko iti pemahaman do sumusut ti saya datiti. Halo kopi vosen.
4: Kopi vosian lagi dia awal itu.
2: Kopi vosian lagi kemana dia winai ros?
4: Oh, izon itu yang aneko tu nak ikut non mo.
2: Inkan iti aw avasi ko zo for the van met inay.
4: Yeah, tiniti madada sa mo magagat na.
2: Ano po?
4: Ano na ba dio zo no ba na med no mamino.
2: Avasi bo hidas nga vi.
4: Ma man san mo na avasi na da.
2: Yeah.
4: So kamoy mo. Mamino pakiti noon ta ko.
2: Mam sa dati papan. Tanaw bay na dito.
4: Pwede do. Ah, humusiga vivo kondo sa talipawin na gano'n mungukap na gano'nga adya lang gano'n na kausi tutin no ay naikot gano'n na otambuhi ito sa nahango nga may paghukma pwede pagkanakano ito kumanagil eh di mamino di bilin
2: katawadan
4: umiagan na po no igampong lamaya nga abi pali ka sa paganakan ko doon eti kampung Sugod may gadi John Rita ang paganakan daw ang paganakan niya bido tapinay ko may gadi Evelyn Binijin o may Irene Binijin o may Gino paganakan ni Gino ang paganakan na bido Fred Binijin doon ang kampung Pason ano sa paliwungusira ko kung isalutay kayo sa mga kanbi o paganakan niyo ho ang paganakan niyo rin ng ansan daw dado o babasi na langabi nga ano sa paliwungusira ko kung sa dadan na daw talidimpot ko do o mundom nagyadi paganakan ni Lucy Lucy Dayo nagyadi Tampulan Yagang hobi pa kasi di adumalik to sa lalo so anangan so di sudawi daw nga patayong na adumalik sudawi no hobi pa kasi di John Matilu ansan so dalo ababasi no yugu yugu dada yung kampung Tampaluli Johnny Upin panganakan daw nandayo di Tangilan, nandando na ang babasi, kuno nga bi, may ganagi di Pitlus, nandayo damunan, nandando na do, may, may kuno tamu do, nampo na paikipada tamu, abiyan, doon na do, ay, tambahot ko nga bi, may ganagi di Malius, Maludin, day, pagunon ansan daw do kataw adan nga bidi pason yo sudo idego agumo padai ti wa kon ni tinga ma ko na padi pomo do mentado ham gisam azit nga ako pa ko sa hipa ni Maria di Mariaka ko kataw bai ko gya do no di kampong do lamaya kataw adan ni Maria di tu salalu ko nagi do mengkap dego nga siyo aso ka husi itinete ay ba maso sa bago na ikot o napasto o sa susubay ikot o na bago nga katawadan nga bide Diyos o iin na dati ay ito kiba pa din na tutahiman nga nakapay na nga bide so biyabi nga bi so na ait ko
2: nongaw na nga bi bo kani
4: nakongaw na nga bi ito do ay nga to sabab pa nga adyalang so di gyara ko husi nga tahuadan ko nga bida di ho matatami to kono da diti taon da ko bagbo diti nga iin na ito katahuadan na ugi gina di diya
2: kaya nagi kumande diya katahuadan kumande diya inay dahin ako po
4: kong dahin ako nagi
2: ya yan ako sa pason mantadi na eh Rose oh ma tumihambus ko dahil ako sa himban do boss kadazan iti kinangat ako hozom mantadi popow ay soda piko santo nagi hozom mantadi Henrietta David hangadon zodiao dahil ako sa himban do boss kadazan.

0: Nampo, isa pa to hodon ko diti. Iti? Eh, miho pagongon iti. O, bat iti?
1: O, gumu, masano ni no. Kasudong na ko sa patahodan ni no. Kiba, abamasan mo no, ho, daming gumikot ka din o ngaw ko.
0: O, no. Nga, nambay sa patahodan ko. Kakalgunon ko sa biyabi din no, nga, hao na di kompose na lamali ko. Kiba, no, idhisiw di ho. Tuhungo, so pagyang maguhod di ho.
1: O, day, aday. Patakon din ang ko iti nakinis iti. O, gumu, pa yung susubay din no.
0: O, no? Nakinis? Ay, uno bato. Eh, binahi ko nagikang kudanga, no? Pa apagaw da gongon.
1: Iho, no. Nindaman gin mo basa, no? O, kon ko gongon, no? Nagi, mami ubat, no, po.
0: O, sino binamahi?
2: Tumiyamos ko, dahil babazan, panakan, hozo, tadaw ko, tahu, diti, tumunay ko. Oh, minsan po kapasa ko na manalifon na dito it studio it nubul iso vahu vahu tu iso duvo himo si zam iso okay ato pinay oh ma kumata ko dito pamahavan do sumusut isay dati ti hello kopi fosian
3: kopi ka na nga nakaswaman niya na pinay
2: kopi fosian nagi kumada idea isay kay tidi
3: Petrus mantatambunan mo
2: Petrus mantatambunan ba may na isay dati yung kapan taraw bay na Petrus
3: Bam, pungulo pong umako yaw la.
2: Katuhadan ko maday diyaw.
3: Kapsanangan na tadao katalo umamakikinangon ng suba mo ba na sumuli upani na malutan minamasan na ganimingyo na katalig mam tadao ba na umani tampulan miliagom at sandakan umani ni Ros umani ni Abul Malik Kayok men i Joseph Patilo nagiiyagang ang gumu po na napinay na ang gumu naman na nganan tamalot ni man na parita egsam jetam tingamong na ngayon ni apibasyan na nangasubam mga tamalot makikinangon nangasubam gumay na ikakanak na pinay.
2: Katawadan ko maday di awday na ko, no?
3: Okay, ba? Nako ba?
2: Namat din na, tapinay ko si Sivato ko daw papuhumbus diti Pason, masa diti WhatsApp, da Sabah VFM, manta di Mania Gansing, iti mantad kampung kabulusuk, tabi tadaw ko tahu DJ, Pason ko, kuma Sayavi DJ da din na itkonti ka. Nagi kuma Sayavi makikinangaw da Sabah VFM om Hansan da tumay mo o hidasotinan kadi Mania Gansing diti katawadan kuma diti Pason no Mania Gansing Omsu tanon na Pason mantadi Marius Marudim kapifosyan ng usubab tada ko tahu kumade diaw DJ Omtayon sanan tambahut makikinangaw da Sabah VFM Migyan ako sa di Maria Juhan Lucy Doyo Helen Yong Ross Sugut Julita Magret Florita Kinajil Adila Duvanson Joseph Botilu Om nagitoyon sanan tambahut Itsadu om itsomok Ikingan e gisom da Z kaditi Miyang pa'y rapason, tiyang buso at ako na dapi ang bahutan, doon namot ako pa'y pasi, dahi tipong magunan, miyang pa'y rapibabasan, tayin sanan. Katawadan, DJ, ito pinapahambus ni tipason ko, kadi Marius Morudim. Home sumusut, kapivos yan, ng usubab, DJP, tabi kinaposikan, kumasabi, evi, tambahut, FB, WhatsApp, TikTok, oma, i-osodo tayo ko somok hansan do kung hidas tako tumay mo miyampay ko tayo mo tako na da balakat sima mantad minamangun amen katuhadan DJ Pete mantad ko Helen Yong id inanam kaditi katuhadan kumaditi Pason no Helen Yong abisa pa natin Pason pukuhida ongo tako iti hozo do sumusut Pason mantadi Florida Kinajil kopi po siya ng subab kumaditi diaw mahansan avasik na posikan oh hidas tomay mo tabi tadaw ko tahu om tabi pibabasan kumanda ideo DJ kaditi maganunod ako si Vatan humusid Pason di Florence Boyjol Helen Yong Justin Gabriel Dolores Asing Joseph Botilu Adila Duvanson Emilia Gom Dennis Nicolas Yang Marius Marudim Ingam Satul om kampai nagi DJ tarau bai na ka ketawadan mempai da pason ko ono abal nga video zu hansan o hidas tokau temai ma om tiom buso piom bahutan da namot potoko pai pasi ketawadan DJ Pit ke di Florida Kinaji om kana tokau kinanga tokau iti hozo da sumusu titi hozo mentadi if Simon lajangan nipi ku di kosodop om nagi hozo mentadi Dennis Primus imbayat siono dek kesimpan the boss kadazan.